0: Ramlang Rigbin, Kwayam Sung Tirbi, Karma Oche.
1: Chidang Ayu, Sim Kunar Yen Bin, Jirku Jagajan.
0: Alang Rung, Zamlang Yen Jig.
1: Among two, Hdilum Gunga, Snow Kanadi B, Meto Chin Bo.
0: Wombang Sinjin Genji, Hirbling Pibi, Nyan Sumarang Mu.
1: Alang Rung, Zamlang Yen Jig.
2: Zasi den bi nyang kun chok bunan ba, che tsu di mwen na. Tang de ya lang zhong zam nang rjian shi ji bi le chen nang, nga chi chi nam la, zhong wa la khu le jia ji shi bi, zam nang gi sir jie bi zhong. Zhong nang si bi gna zhong, dong la mu bi ge jing shi sha ba jik su shi ba, mwen ta ta tong ji yin bi, che chi di tar sen bar, rga si shi.
3: Ala ta, lang yi chi gna chang tong ta hwan tong lo go. Gajabla gwerma tamji ke ndisne tangi. Arabsi ke milo la ka temnera. Starpun te min chapajin te. Kolo na kustub ke. Mamba te nyul pokpajin te. Khsavar chiri. Ngari Arabsi ke nangan chungi khasongzi. Ngari nabgora shangu sukni. Shirti met per generator tag la la sat tangzi ngari bzon arzon ga aranzan la yo shatin ta chung aftan da arja khun thara su ko khun syam tri ti tani tatin tham chi ko gan na man thunra jo sa ga la ma ni per tham chi ta ga sa li ngor gar na tham chi ki ngo khra am ga vdan ja ra ge zi ko Chepsha shtumat ta jiri, shiar ju miga shakpa dar ta jir songzik. Yang nabzong ga, shen kura rdebtik ta kori daunog ga. Ana chargul ga khugtani, gara chotik ga khomag, chachwar ngao ti, jayil ghani zamzik rgaan tikkar jalo, shiangmag thamchi ku khirmi tangi. Gara chotik ga khomag, handru sundru mela daug ga. Tani rzongo ta shi ma taba. Shugze ta nyi porchi ikunus kawa. Kongkong ga homog nishtong zamga nani. Shtonghona jepsin sladji ra. Huardin gajanda niga ga. Rzongo te toni ngomba limbali tangzi. Galangama ga hukangyam zani. Shianga glombo chongla khitib ra. Ardipo chakmai niga yang. Warkang gnani nyesh gtangzi qalama gthamchi ku khozung gnani shira tundi namak sam nura nyam ta nyesh chi ta cheche ton nura nyam chi ta khanab ka khwati choga yang thagam gani ri ga kori khche ga zung khanum ta khyari thola gthamchi ku rzong zong da wono khche ga zung kori da wono ga qalama ga choga manta ta qamang chig jai Shiogjiaga galaama garjiya tsuri rin tsuyu gwa tangi khasongzi. Harayang khirmi mungo tangzi. Ndi shkabdi khargo ga. Njansi gayotak kuhundi palung kirn zabzi. Kirgo te lana khasam jablo tega rgo ta khturi. Rgo song nye vishita chayi gwa tangi. Omba ga khuntayang tina anchundi. Khukong zongar no ga. Qamagma simtor jarige de pajir go kharshuk go satani zongi ndan do ra te kazing go chayil khsim zabzgan tino go alagma tamchi go go jakalangi sham gar ja so mo tkhla di nura lagma tamchi go go gartang zi tani khchig zo mo khul ke shu go jani or go tamchi go shi arab je go khonta chi wa khani kho khang ga galara zo Yang tuk songkir rgkuk da. Shtetung tumbu rgkuk suk. Siangmuk zong yonu. Shki langi. Ndandu jirg hangdi kapta. Arabja ga gamag mungu. Chikchik nini gittangi. Dani yang tuk da gamag mungu khurdi. Khwati tamchi gu shki lang zigi. Ndi kawa glu ndama gar jisa. Aramja ndramak.

Дэлгэ. Дондан гоманди кагын тандрби жахи мондэнже лхсым жоми шопин ясэрже орнын тандханте тела камди шеви варкымда тэнгэ штонже ргосын вамин ямха тандрби дрончим чэглонги янви хсэрндо кэжала пшилпшилхтун чэне псэтэрже ньёдэ жомой тэнгсэнгэ кваламангони гэнгчэнэ псэнму жонсэ талчим чэви тиэркамда тэнгэ Shabshin na tsukke ndangu le tenge karta zembi chong chongge shukunjirim nyer mo ying da na rtondan guwa mani xeer nduk ngu gna nduhin thor gengge rachan nxim jim pangwaar da na dalim jiginti di tsik jim pardang xe jimbi war gimda tenge Xtandol lgisim la khakhila jihang mdrachig nyema ye ngor chug dienbi mdrirdun tonje ar gashtida chosim je war gimda tenge ཉལ་ཤག་ སམ་ཅ་ཏི་ཅིན་ཁོར་ཅུ་དང་རོགས་པི་ རེ་བི་ཉན་མོ་རེ་རེ་ཡ་མོན་དང་ཅང་མི་ ཆེ་ཅག་ལ་ལམ་དི་སེམ་ཅིར་ཅེ་ཁ་གཡང་ཏོ་ཡམ་ ལམ་ལ་དང་ཅང་གེ་མོན་དང་ཅང་མ་ལ་བྱི་ཏི་ ཆེ་ཅག་གེ་ཉན་བི་ཝ་ཀ་རེ་ ལགསམ་ཏོ་མི་སེམ་དང་ཅེ་ཁ་གཡང་དང་ དོན་ཐང་ཁ་ཇོ་ཤི་ཏམ་སང་ཅེ་ནི Tung sangramen chenpan da na Tsorhun jangzhugu nyanchen kong warkala glomchan tang Tsorhun shangchen ramzhil nyan tuk Jachibara kani ji nyamzhil jihgadab chenbi Dizulak jihgaranga ta tung lian chate Mzhila jila lantan shibi lian chante yana Ngayi na Dereng lian chante zomzhigba tang don zamba Jahi don zhubi yana Lam Don, Chetanga Hens, so you are Sanga Jevi, Lam Tango Je, Bayon Yansigatanga. Mdrazil Lam Don, Chetanga Ye, Shubi Nyasarje, or Nuntun Bibi, Lam Tun Sarasi and B. Natin Yamte, Mdrazil Lam Tunsi Beer Zimanaje, he son the Merkin Sosian, Sim Jishung. Rechiringa sankhala jitina tirang nga tunden sonina cho kharsang tang darna nam kharsang tang ga nam dan dira mabzang ji meli tirang nang san dara tana che tirang ha sekur yang nam sing le chen de tang na tirang sonin dar nga arjin dar nga sing ga sakra so sung den sonin la ying cho kharsang tang darna ram ji nam dala sko che tu sung yo kar on jing sa cha la hi dan sonin la nga arjin dar zo chir bab jin an da lang la chi tuk chir bab jin an da mo ga nam sing hon da no chen ga ro por ga ga nam sing ji ron da tang ro ga da tang shu ya ma dem dar ji se ku no war kap ti dem se den ji ka sung da ni za zo ra tang tre chu ha chang ga chi ge Rechiringa sankhan laji tina chun dhamdra dhenjig dhang dhukpa gengi thang dhana chi war kumdi tarang zhurang jing nyam zhugla dhang turub shil gosa ge nad zhigar korz goke. Ta khuy dhung zhugjina chun war kumdi nsoni na lor dhig chal gong jindra anra yana chik charka gong jindra anra dhamu ghang sinda ngar jindra tarang zhura chuk ton jing goman di nsoni na yonu jing dhukpa raka ngi prita dhamu ghishung dhani yin zhab zhura dhang turi di dhang dhukda dhang dhamu ghishuk yin jing hindi di jing dhor nang chun di nsoni na yin ha ching ga gachi ge. Tina chun chal gula sunga da shung gona war kumdi jirta rang jila sung shim dhusha go zina chikalakan semlan chabcham ye par lamsang rangnyil kan khori kang te yopandi dar kha chu goge kangmchu kong yitan da ni arangu las kho chung thosan de ngani par goge ga de lamsang de ru ma tham na step chi sob den jig no sa sig dam da ding chalo ne ga yul je thup sha goge Tintu ganyiga la kani lam tang dee xaur dee pshirin rosa ga lam tigraag mgisa ga tankan dushe guni ma sik ngang tukchi da tang lam dorri zab goge. Tintu nyinga lan tang nugam yugsi ra zi sambi sa maam tongchi ra jenchur ka ngay pula sukhon da draag dushi da tang chalug yung guni war kamdi ganyi puru shi long maab shung anam tang nye sa ga rang go ra yana chigasa chung saab tang yin nugi tukchagam thosa ra saabam thosa suksa yin ro goge. Tintu sa kanta do pima namlan choni na chalug yeg ni pur xe long maab shin ci nyevr khangrgo ra jyog ci gab dag xinga ma cha su ra tamni wasam jig jig cherg la su kwa ge chakar ka ying sa nu ga jachan da chagzang da shi da tang shug thar tam da sha gu ge Tintu ka di chalug ge yung sar gor na tab ki gangshul ji sangni sa yung tang abde kang di nri tig da shi rangi ge ga ni yi da nyan ka ga ni zil la su kwa nyan sang shi da tang arug chum da tub tab sha gu ge
Tintu chalap cha tin ro thamda khtanib sha marung ge. Galog yo pi galog dong ra galog chigdum la suqa suqsa yin go marung ge. Galog dong sig pa ra yin galog qil chal yo pa la suqta yin jang chu go ge. Ka te chaluk ki kharwa yin chakar ga yin thaw yin ipun zan jatab si te shug tartam de zung go ge.

Rezeringa sankhalanje tana chewar kumdani tereng nga si krong yirang shinga lam jirni tsende nga si yunzgan do dipshe ju tana thumar chinde rang shinga mnye lamga dani gunzga ta ta che lam gani tsende nga si yunzgan do dipshe ju le thumar chinde ne yalam tika pejin ne thasi war ka sarang lir tongkur tanga rga mangu war kumda jiti yunga daga rga mani tamalonga kaab shungda yung nyerchik lam tanga luka yipshu kudolumda kudumda shi shik sundubshe ki yoka luka yunshu kudolumda ngalimda jindara khar tongda bshi yoka da chari chikitung jabja ngabchi ngaksam khandi mi tiga jara chari chikitung jabja ngabchi ngabchi khandi mi nyibja khandu war kumda yunga se koke Tentur yung rgmoni tamalong kaapshung daga stongkru zung tukka chari chikhtung jabja ngabcha nga nyi khandi mi nyibja nanu war kumda na yung nyer chikalam tanga rolam da nyi kukudumda shi shik sunup shek yu ka guan mar chengchang la kanamani lung kanan jogan jik kamik Tentur rgmoni tamalong kaapshung da saagi yung rgmondi nyer daga tada saakanda chari ubdan unu war kumda na yung chari chikhtung jabja jacha chak nyi khandi mi samja chari chikhtung jabja jacha chak sam khandi mi samja nanu war kumda na yung nyer chikalam tanga luka ga yibshu kudolam da kukudumda shi shik sunup shek yu ka guan dang do ka yun shu do lam de jin dar khar tong de shi ok te dang ro da dang nier da ge war kum de na da mo kan dan ta bi ok se ko te dang ro da dang tong chen de ge zga ma ni de da ge nang chen de ye se ko ke ti cheng ge shung de ne jong ga pen da chang ma ri a long kur kan de chen de je da dang ye mo ge lo la so ka ri yo ju ha chen ga chi ge Tintu da gongkhon chichin sanba dung chaka, chaka ni na dandi ugo rgmoni chapcha la sukong daga lamdum shungna jin dara khartung da shio ni lamna ganna dung jiang meke. Tani chakani na gormogu war kumdeen choni na daga chari nishtung nibjab chionga kari min nikhandi min nibjab chitunga nandu na gormogu chaka kaapshung daga yin rolam tong nyerchik lamda kukudumda shi shik sunup shek yugu gwanumar chingarchin gala karamani longkaran jogin jik meke. Tintu daga yin dandi chakani na gormogu nomu khunga shabshi chaka la suko yosu war kumdani ngiprta yin takarama nyeka tambande ngala sitangmani jogin jik me ese koke. Tentu jalam tuk-tuk chik-chik tanti tungan wun-tung warkamda kato ni tatung warkamda ga paha tapang ga phalamda tatung ni kato kaapshung daga yin rolamda kukudamda shishik sunashik ugarmur chang-chang la kanman longkana jogan jikamik. Tentu kato ni tatung kaapshung daga tarung zora yin chari nyibirasam chisobashik kandi mi jara nyik chaksam nana warkamda na yin rolamda kukudamda shishik sunashik ugarmur chang-chang la kanman longkana jogan jikamik. Tentu kato ni tatung warkamda na yin ngarjinda mkandan tabiyok asekuk. Tentu jaram tuk-tuk chik-chik tungana wun-tung warkam daga yang pemdu kani mayon ga warkam daga shching laam ga phirum daga harsar nika goka tanda pemdu kani mayon mayon ya pemdu ka harsar nika anda say jindan da tetang dhugi datang yang daga yang shching laam ga phirum da chid yirnga osu warkam da say jindan da tentu mayon ga tada saakang da chid yirga unu warkam da say jindan da tentu tungchang ga tada saakang da chid yirnga anu warkam da say jindan da ndanda na yang chik donam kagzu kananda galim kagzu kananda yin tenda ga nangsan do ni ma chik tanda na yang mkandan tabi ok sukti chengam tungchang da chige zaga maani tenda ga nangsan da reese kukhe Tentu jaram tuk-tuk chik-ngaa chik-chik gataan wun-chung warkam daga yarkandi tanshinga warkam daga ishti yungna yin yarkandi tanshinga kaapshung daga yin agwaalamda kudumda shishik sunab shay kukun yarchin namtong rolamda jintara khartung dab shay uke Ti hanchin dana itan dana yin chu dan samba yosu ga machi samba yosu warkam daranda say jindanda tentu rung kapkhanam shiwa yosu warkam daga say jindanda tentu yin dorji ruu ga yin daranda say jindanda ta pkhanam ga nashuka harsar nika say jindanda chik ronam kagzu khananda galam kagzu khananda yin tenda ga nang tsanda yoke tan dain chonji na yin arib kuwaan yosu ga lam tamdari la ta yarkani hara tanan yosu warkam dari Tintu choja ponim doa ga warkam daga yin tunghe pkhalam ga nangshung sanda tungkwa ni nandiga kaapshung daga yin nyerchik alam da kukudumda shishik sunup shek yu ka gwarimar changarchang la kanama ni longkaran jogan jik kamik. Ti hanchin dani nyangdarab kwaani nabtsu tungda dan ga warkam da lamdam shung da jindara khartung da shio ni lamna ga natun chang mik. Tintu nabtsu tungda ni chalkan doga warkam da na yin mkandan tabi yokim tungchan daga maa ga sukti shing ga mgalog la suqwa gwar da tang yin longkur kan risan da jeta tang yib diyan jik longkur koran joju yin hachang ga gachi ga. Tintu jaram tiktik chigi ni ga samang ni shinja khatang warkam daga chakar ni khatang ga warkam daga wulan ga tada saakib shangmaa ni shirin ikhsaag ni usu warkam da say jindan da Tintu wulan ga tada saakib shangmaa say jindan da khaarmaa say jindan da Ndarndana jim balgu tungumu kukhazuk khana rayang balgu gawa chewaan daga ni kukhdam shizuk khana rayang Tintu aga nang tsanda okti chayang ga shungdana yonkang panda changmaa yin Ani taitaga sara gari taajo yin hachang ga chigim Tintu jaram tiktik chigi samga sarang li chan ga warkam da gongkoon yishu ga warkam da jitin wna yin Tantaga domda ga nda echiri jibdun unu warkam da say jindan da Trashin tongdar nda echiri aranga unu warkam da say jindan da Shiyo gu tada sakina chidi tigo unu warkam da say jindan da Tintu yakaru pharam say jindan da Rachi pharam say jindan da Khoka pharam say jindan da Ngangnaru pharam gar goka sandana yin Tevzhin ga yin Ronam da kudam da shitang yin Gwaram la karmi harsar nika lungkran jogan jik meena da Tintaga nang tsanda dandi warkam da na yin Ta chu Rching
네 정중원이가 그럼라서 고단디 와르금들나랑 대비진가다 공권의 이슈 이슈의 공후 카프송도 선하다 프름다 이렇게 가는 거다 지금 얼음 그거 관한다 우가름 그거 관한다 대당도 다 등강다로 라스 확인 대중 손이는 다 하르스라니까 그다음 좀더 프름은 아니 찍고 나는 요건을 한다 단도 먹은 항선도 요 그때 생각던 디 와르금들 이쁜다랄까 야면은 요건이 잡수라 통틀이죠 근데 하여튼 같이 대당 한다 주 다 공권의 이슈 이슈의 공후 와르금들 그 람뜸 코르즈나 다는 하시가 와르금디 차르는 밥기요 그래서 Jenggalam shooting alone by any, then the Hansen the race, the Jeng, Sundar and Yonkin up and that's on my you, along with condition that Jeta Tangi, a danger along with Koran Juju, Hatching a Kachiga. Tinto Jaram Titching, telling Kanibar and come go work, come the Gam Zorgara and Yestout and Chitiko work, and the Stimunai, Dr. Zorgara Caps on the Connors on the Chile of Jenon work, come the Sajin and Earth.

Lopkuk sarwaandu siga cha chungu kya tgmug guni sa jyutataak siga gachin nanggu ngangchenar. Hari dana dhugu chung chung chung maagi yung nga chu na chung si pi gats limchung gu derang gu limchung di nyunja dhugu chung chung chi lo ka tang cham no gu rixil maa zi che ta go dhig siyu. Hari dana chan chung so so gu nang tu narag di zi ngo chun maa si pi yaar huan tu na chung si pi gats kan rool gitaara yung dhugu chung chung chung maa lagshil xarwa zi gu nyam chulay juyil. Dana dhugu chung chung chung maa sanang maa si gana jor jor hi shib ta nyunja derang pu jar jim gu yung vjaga nang ni xa yi vjaga nang ni demi da tangi chakang shtanji gu choka lagshil zi gu che ta go dhig siyu. Hari dana chi lakshik sarwaan jina changma matunbi ngonta lemtsung ngonma gitu ka lakshik te chi yungshir jungwaaz gina chamura. Hari lakshik ta alungu na yoni alun zin thamni duku chong chong changma ga po jarjim tang lanta chi tsarshik dunju iku. Alu tang mardana hji uyi njorpa nye jing hchul mahi chana shkoming chalung la hapji matung adag parshel tasi giya. Hari derang lakshik kanyin zi tangna Tukku chong chong chong maa ge shib tan yun go. Kaan yung wa zhen zi maa ganay pipa. Dei la gen ji waksun shiel. Ga dhamil mir jin ruwa ye. Chalung hurtang ta hupar ka ta si gya. Tukku chong chong chong maa ge na go nyong zi. Ri dana chi ga u chi la nan tang ga chata darung tang ching don ju ye go. Kaan yung wa zhen zi maa ganay pipa. Dei la gen ji waksun shiel. Jamil merchin joa yi chalung hrtang ta hupar ka aasi. Tuk chong chong chama gu ta, kanyung zhenzima anil pukpa de la genji waksun shiel. Jamil merchin joa yi chalung hrtang ta hupar ka aasi. Re ta div jinta cho kapsil nyong nyong, dihan chini jina ngon jina kharge div jinta zim langi da yo ni. Ri ta nzim ti nang na, ta nga tso chizgi uke. Ri ta na nga tso nzim gichwa na yung, lhawi nzim, rgyawi nzim, nzim dang di yung, xie ge mga zgi uke ri. Ri gangtar yuji ge nzim ti, nye cengma ge nji na, zi zi wagzun ye ni, dugzun ye ni, tamu zgir la. Di na abja me la, xie ge cha meri ri, yogo no ge cha tata, kargi htang tata, zi zi hukur ka ni. Azu mazgi nara di jinta khani shkacha shendu nyoni ardung la zim kona zamzga maashtu ta kirge mungun nu yang na di jinta khapshil duanyung ta khani shechun da yang nyonyung inu da jengu azi mati ga kirge loti na chukka kirge khirubka chay na chukka da ga gannan janru chi mashtukuri di jenga ma satang sazgi nara di zizga wagzu ini ta tukzun jamaar wakzun sekunonda wakyo pa guni ta kargi njina ti njina nyamjugi nuga naba tarla ti chenga ta ndata huizg langna chamuzgara zitangna zo adja mela ktimar chali dao nuga chalung tata si tangta hukka nizgara la ri tazina mahtogu kargi njina ta zo chaga nangna shikhshik bjarguni yangna tamuina zi chaga tangta ta pachar xini ane tasin tamni Tamu zikir la nga tsu ma satang sayin nara ma taga samlu, sambi kershu, karga hisha ga siyangtsil, ma taga shkacha ga gorm la kani nga tsi tuk tamni tamu zikir la. Di chenga zu nyamang jyabni ka mar nga zi tamu ga xie jinyang yo kri. Gantar njina ka nyung wa zhenzi ma ganil pikpa di la genji waksun xil, jamil mirji nruwa yi chalung shtang ta hukpar ka si gu nuga derenga lakshin da njina yung tuku chong chong changma gu nyenbi waka jili jambi nula nyar yung nga riwa yin dana shuni na chong si pi gats lim tsinga nanga cheta godi yu nuga chan chong sambu gu nang tu nga ragdi zi gu changma ngu shu ju yil hari dana joki jingjir gu nanga chi rumi chandab ka lang nuga shi la Shiba nga tsu se kunun de che te go rigi siyo di chuni na chung jiwa tanzin chi jik lang nu gup si le nga yin jik ten se kunun de yin che te go rigi siyo. Chan chung niwa tiba ga jik nga zhuk chung chung dorji tun zhub gup si anu ga na htam jugu ma ran zangba se kunun de che te go rigi siyo. Di chuni zhuk mu chung chung ayang mu jag si anu ga si zhung
여우 헤블카라 오돈부 쯧티카지 고논다영 쳇다고 드시요 디초니 이제나 흐뜸 마시긴 존탕 요니 조고 총총 이게 잡실이 노가 가르충 시아르공세 고논다영 쳇다고 드시요 지기티 탐바르기 비에스카르 쿵가나 나총시

레조브나 마그질렌스는 샤르강 선바토 송나 다니포라 황이글럭진데요 마르등이 건설을 줄렌스는 샤뇽노터리 렌스는 샤르강 안통오라가 니완도 토송나다 조르니포라 양나 황이글럭진데요 다마토 샤르강 선바토 송나양 럭지란데요 마르당 줄렌스 근지그니 랭즈가냐 무즈글럭진 비추터리 Yanshinik Julinsen nang ni lakjira da tosong na yung rang rang ga sabshog di gharjian ran ra da mo yung tabka me ga da rang rang ju salang ran di yung na takir ga rang ni la zhong zhub kang nga yung shar ga da leng go ga di yanshinik da rang rang ma ta na rang ga khani rang ran ra chokpo na ra da mo yung na ra rang rang ga da lang ga song na chok di yanshinik rang rang shignu ga nyama ra da ci ra rang ga shignu ga nyama ga da nyung da da ra Sao Tianjin ju lin tseng nang ko ri jao no ge zhuo su sun zhong jin de zhi da ji nan zhong nang jin ge zhuo ri ko ri jao no da nang ji ke tang ga zhi ge ko ra yang na ge chu ge ni xi xia ge ko ra da su su zhi ge nan zhong nang jin ge zhuo ri ko ri jao no yang lin tseng nang xi ge tang tang zu li ri ge zhi xi zhe zgin ge zhe zgin se jin ran zha mang su zgin se jin ran dan de dai tang rang nang xi zhuo sa mo zhe guo zi ge ne ku nan de ta yang ji ko zhi ge ma ta gu di jian ge rang ni la zhuo ngao gang qiu na de 어, 히그, 다 좋은데, 하정 것 같이 안 보래라.

0: dalvi lamchinna
1: olodia ta punda mi wang kamir
0: pandi uta chervi tangkhna
1: gzabjila khser ke tagma chorlag
2: olodia mi tangka
3: ya robo chode moina
4: demo
3: topo den gelen sendi na shi dono gapsa she thumang chu len sendag ndoram tar ra ni chamjur gan do dizgina
4: o ya ye ma kan di to men shang chen chu lu ke mang zung ge
3: mang zung ge
4: o zer ti la
3: na di topo zer den gelen sendag shi dono gapsa she go
4: ya go
3: chon den chawaz gan nga ko bi jao che re jin yong go
4: ya go

0: dendamanga tge mandap tme ni natar ngi ni sim yang ngi ngi sin jum tge tge natar ngi sima yang ta no ngi ti nata ta za ok chanang chi ni sanang chi ni ti nata ok ti ka tu ti tar ngi ni na ta ro yang ga jam ni ni ti chi ka chi ta ni ti an chi ka ta si go ka sang ji ni sa sa ga ta ngi ni na yi zi ki da ram zin de yi zi ki la ma chi ni yi zi ni chi ni ti nata sim de dong ni ma ni tge ju ti an chi ka sim chi chi ga ni tge ju Simula kata ke dewa zira ke masu ngasu zita rangka ke tani yoni tama zira. Tiyanchi ke ke dinge tamchira anika niko ata ke jen yonu. Ta na jikzin dina wa samin yonu sim tamo yaga dechika lamin yu kaznu.
1: Zhe. Ta teringa lemtsin yang jikrin ranta. Tegna gan lagta ur tsangki na shao gati tsang toni ngu chandanda tangli yonu yang chir tkji chi shina yin.
0: O ya ya chumi ka.
1: Tegna maung pa na yang kyu lopsu gip sha zhik ka toni chumri yirta sawa lini trakhi mondin shi.
2: Kirgi lomariri chungtanga rangi chachi di hanshika ingina rangi lopso zonaga nginzin rangi lopduka chachi lasukwa mangpo zga thong yoni matzika ta jiram gergin zga nima riri chataka tangni rangi lomariri khasa nyangni shetanga semkim tayang nga se shajinda thong yoni semkim datang databu thong yona Marga lopsu nda tukunda ga peji ga tukumde da gergin mangpo zika yang ranga shajangda rupkor tazwa pansina sirti ra tani pansina ji hui tasa ga niwari atun samchik ga armangzi ti tangani da ranga lemtsin daga nani kirzang songi na yang da ranga lopsu ga nyamnyondariri masang changmu da karakari ira kabdayang maas gita da lopchil ga kab dala gergin zga tsona nyangji ra lagsim azaz goli lopchili inu ra Lakhsim mela dali lopchilinu, lopchiltaga pandiyin kaka sosu marchika sergin randa. Ti anshika gergin kirge dao songina yigzga gani gergin sikra. Tiga tangna ranga yigzga ngitikin juantang da tukunda loma ririgir gilayin ashoqa khirayi dali tangi. Teteni dali tangi zanjra nanga loma lopchunga mashani ringayin lopchunga shana galo. Lopchunga shana galo ni matsika Tarta ingina, lopchuk ririga ranga nyatsiga pksimra kashuk taririga nili daani. Tumuga nambayi no taririga hui suambu iri, ndiga dali kardayita. Nda ririta wa tsongina, lopsuga lekang tangna wanuga. Yachi gergin namba tsongina yang, chiga sartira, tani hui tasaga nambari anina samchil. Tumuga laksima namtaka guni karsanga kardayinari, lemtsinda dhubyuga mo yiyang tayinari. Тэв жэнтэ та лэмцэнгэн жигэнэ гэргэн амгэр тахидаа уцэнгэнэ. Кэргэ ягзгэ зонгэн гэр таба. Дэнэн карсан тэрэн уэгэрсэ цхуэтэн дэнэ. Та ягзгэ гэрсэн лэ чон цалэб шэргэнэ гэ. Ргэхэн дээн рэнгэ цэмгэ чаншэбгэ гэээшэб тэлазгэ мампэзгэ ону. Жигэтэр кэргэ цонгэнэ. Ку рэнгэл ягзгэ гэнэ гэргэн зэгэнэз. Ku rungi nyatsi tongtonggu ndi ranga yigzig zig yinzin zha darpili gu tangna zhamba ziga chali tig maayina dav yin ranga ziga ki yinzin zha darpili matab kasi. Di irki ngi ta rangi li maung pa na likir ngasu yi tangna ra yigzig jangna wana ngarsawa yungna. Ngi nyatsi kongwa rimi kalani. Ta chaki yinz dala suqa kabdayin hachinga yuqa maazgi ta. Da riri tawa tsongina ata gin lala guatan chi shina yin digna di rungi Lemtsin da di tsukia ghan gashtung tsumda nincho gudang ta Lemtsin da gashtung ringa ghan kirwa thargyara Xidang dargilwa shigilu Chikib dargilwa Agantag serang dang sunam rin shinigin Gazang namjig gand donzin dang sumdrig shinigin Lesin nar jimi nangla Ngasu samayang Kirinjil yashin yankan nambi matat Rungri li kunga lesin jantag lak zanji nangbar Yangni tiki chish Yada di mushiru wanaba
3: ngatsu tima thne zum sa chum ngatsu tung nyam de yo
4: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jung wer song shu she jin yo
3: sa chum ji she meng ji jer si khe ng dang la yin gen na dan kle shi yo
4: sa chum ne ya khu khe jer si cha chum yam la a de chu lin gu ji ji de su yin
3: sa chum ma la ra kar ba dang sa chum lo jung she pa sa chum sa song she pa sa chum

0: song chup xie pa sa chum ve chul xie pa ji ne nga chu thai mung gen gan che yin
1: mari gen ten de ge ro yang nyam de zhu ni cham ten zi de gen chua ge le le lin

0: Tadi, tinah tam digdig zga chiri wajan tako digi lagu. Ade, are waga kakang meka cho riwaz go nina?
1: O, kadinki ma, o du... Rinko ga gleyang zga kodig go, kadinki.
0: Alawa, rinko ga gleyang zga?
1: Ata, kodig ii tago, kodig ii chita di.
0: Ade, nga chun zoko nang ni yotang na cho riwazan te tangji ma gleyang chan nga rinko ga gleyang zga kodig la.
1: Oye, oye, tato wale jina...
0: Jo meka de nga che de yware de na nek ko de mo we to po che de mo
2: o de mo gon jam ba che ra do ma de mo
0: de mo yen ti na to po ge cham de ni ko de yo nu ga gi ba ge a yeng ge go ma ngur ng ma ser gu nu ga mang len de ses ga lig che kir sang ge
2: o le ko ni na ta gon jam ba da Tatoaniga, tama katakaru zgi shela lakshi zikuni.
0: Adi?
2: Tama nidaron tayang anan tinshi punyala sanyambi tukul kumbu yongla nami chirang ta shawa langdu yongwe mwendana lakshi zikuni.
0: Adi?
2: Tati mani ta taro rewa zukira.
0: Ya cho rewa cha zukka?
2: De alamu jage ngayi chila katakaru mba.
0: Adi? Sanu na yang tezi gara wakura. Ya, tina tanga jima galen chana nga lama
2: lamu
0: jaga katak karpu ngayi chulan bese gunuga
2: leante
0: churi
2: wasan
0: tako Samdini kodri yonuga giba ge ayanga gu ayanga go ma ngurang ma ser gu nuga mangnende sazga lakchi kirje
2: o ti mangla ta telon ru ma chok chi kirne yan
0: kotin chi
2: lin chi jimi na gel ka bik sa sa mar ter lo ni chi cha mo de ngna wa go
0: re ti na re wa ge kha kang da ge cho gung ta shni gen
2: ya mar chung mar chung ge
0: ya ti na thang ji ma yang men te tang a chu tha tung ge kalm de kha par yung bar ga se se ti na ni ku ge de mo
2: Ya, Timu.
0: Ya. Ya, Tukpo Namba, Tina, Giba, Ga, Manglende, Manye, Nuga, Tsamde, Ngiche, Nama, Tsongun, Shangchina, Namshi, Toshul, Kanga, Tangdiya, Namshi, Hondaz, Ngiche, Nama, Andani, Yangchir, Seishi, Katsita, Shichwikil. Tina, Tsongun, Shangchina, Namshi, Toshul, Kanga, Namshi, Nyenda, Tangwa, Tarna, Adaje, Pitsi, Nyershchi, Nyenni, Adaje, Pitsi, Nyerni, Nyinga, Tisul, Chichika, Warte, Selunga, Shangjil, Tang, Tsohir, Ga, Sakla, Mangchiba, Tsoli, Fojil, Tsoshin, Tang, Yishu, Ga, Sakla, Mangchiba, Goluk, Ga, Hui, Fojil, Amalu Gasakle Munchiber, Terma, Jing, Charka, Tabuam, Alonchin, Egyin Batang, Sakakila, Servan Bajinla, Tinang Tatung, Mayun, Nanchin, Zatul, Jertul, Dalaka Sakakila, Din Tunga, Cherwan Bajir Seguke. Sakalit itak matami, Renil Batang, Damsar, Chilichewali, Noti Tepinian Ka, Mongo Seguga Serguke. Tina Tupunan Bagayang, Azu Kazantire, Kazantirang in a Cherwa, Tupumba B, Gabndatan Tendetan, Aranga, Seshortan, a Jenur de Junkin Tekaman Jujuyang, Hatching Gachente, Tina Tupunamba, Shuning at Yam Chik, Gibagalangvi, Ayanga Goma, Murumba Sergunuga, Manglende, Sensinan Juil.

Yan zasi dembi nyan kwan jokpunan ba. Dina tsamda niyang achi adonglen ba huangun da laman jikshil tsuni ga nyamlen nuga. Tsangyang jamtsi ngarla sergu nuga lakchinda nyamsa jiju yil.

0: Yaro chumori kara totukumeno. Chehawa niga guajin che ngoma hali wazgiri. Ani kipka chiniga ndanirdo ngafshira akchikin jo rima chiniga shaka yongaya.
1: Yonka shirtin mabjili yongna lagtunga chigma yongo. Aka lolo tachir kristi yagamandi. Ya ya demoshi demoshi.
2: Aga demoshi.
3: Ya demo.
1: Ta katukko kara utsong nari, glotukko ra langtung nari, katukko ra chukki ya chondeso. Tata kagi chegi tepti na shiran jori nyamaran jata.
2: Ya.
4: Hiri ga kar chushin jawi kar kong.
5: Lori ga lobashakli nyuri kar kong.
4: Hirip ja demu zuri kar kong.
5: Losi ja drachung jawi kar kong.
4: Na chung wa lorin dan siya ribi kar kong.
6: Chukbo chung chung cho. Tata che cho na chung si bi erga chil lim chin ja. Ribi kar kong ga chanpar shikta. 아치 히시 토모르 알로르크 제스튼잔

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wadi kato ka tuan narata, nga thakir ta yuara maa songa che ka sakang na wayo ya.
1: Ama ta so, wale chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shaga zi chigir adawa na cha, nga gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gin yogo no cho maksa se ka chao chi.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bap tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yaga chamo zgondi gita ngay khinda, ta?
1: Ama nga nguma zinye na. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dar tsikalo songdur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalong sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khwalong gura auk. Cholo gura auk. Chansong mankang nita shangchin yungi nyamli manchiku na chukuya. Manrindar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgata tangtangji nar hagu. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazimang nire.
0: Mangamu.
1: Ama, na nachi mankang na khaparangtasya.
0: Tata lehi, ya chi tigo. Tga, dansim. Gyal dyn gathu. Dyn dyn ya.
3: Rgang lg kwaagil na na jangsong man lam. Rinzir bagnil xiong na jangsong man lam. Jangzi yung kham chi na jangsong man lam.
4: Семке нянгтам доси калам тамму зэнке ми тон торси ванн дмра ванн чэнчи пони чэче капрлагьёль

zikpayi, chamdaki fshibi semchir gimkula jilun samu shepir rugrum she tapir masil, shepir changti chi kabda shepi mekhu ihtani kola da yangtag tuyipir nzaptum she gugazi. Ta, chini chamdagan sonjinara kirki shayindi kabda ayju, yangna chamdagan sonjinara shayindi kabda nyanju, yangna chamdagdang shipa gawarna kabda yoju. Di toni shipa gawar kabda ayguar chazora kabda da kirki gorm yoba. Yangna kirki chasar gondar kabda ayju tingi tala zayadzik lobjong yukwa yekinji ju. Shayizu samni yang kabda yukwa yeju. Andalas guada shiga chamdang daga ngay tani, yangna chamdag daga ngay tani shiga donang ayguasa, nyamjug ayguasa zire etasar guga. Dianjani shipa ga kabda ya gunu ga kabdhu de chamdag rana ga nyani shipa da ga sema chadag khar gog kar ga sema chadag jang yo gan dez ga zga arjilun samui de rugrami yichu na da hachang ga gachang bor se goga di shoni gu chobi kabda yi chamdang gan gaiwa septa gazi nangma war samkhi tanga jilun shepra kende tanga na chamdang ga kori ngal di chamten ten jirg shibi maachim jinkan si yinbi chani chamdag yi thomar shipa lab changbi doingi tanga mam tanbi arewa hapjarni di ga namba ngoma tanga lim she gog Din sonsa arang semkum nyomdig dang shipa la yichi she ba shipa chong jerim long sa chyo ba arang gil ngang shiru che yap churin chwa wa ngang jil arang wii shipa am charlong jong ura gipa su che tab lap di ni chamdag arang semkir jenyong tak tong wa dang shipa raf danjig dang chamtin jim charlong jong wii korik jik chen ni di li sama detang ngang charlong jong ura rugrim she go go si ta Chimtsangzi kinaa naa kirki shawaazgiyo naa, ngaywaazgiyo naa, nda yotsilinji naa panchi naa kabdaayi. Kabdaaga choni panchi nga semtag shtokubzhig. Nda ina taa chimtsangzi chamtani yongju di shiiga panchi ngijinzgi yogita sarguwa. Dedung debzhinda kirki chimtsangzi naa nga shibaadang chimtagyang naa paamaadang wichikawarayang taa kabdaayi kuri yeju, kabdaayi kuri yoginjigiju, diigenda kirgi kabdaayi juga chasirgunar, chigi korigindan rutu chakinjigiju, nata hachanga gachembo rita sergoga.

ta akalanda o chosim mste ergolo shoga zanga ta atamu de ngi khani ardaga karo ta ngai na ya ngi ra kharchi ta ka ta ataga ina ya nga shi ndang zo mu ta atra ina ya nga tung mste wa chaga ta astela ina ya ta nga kholo ri ga chaga ta asala ina ya chu ma sang mo ndura ni ga shoga ina ya di

Tati gudi ayang a dongla ka amin ayam lo Ta an thora kandi ayang a shab jab shang a kusho ga Ta an para kandi ayang a jagar a ka lor mo na Ta a lama halang a cho shi chong jo mo ho ga Ta a shi ma shi ay tar jom chan a tang a di tang a ja Ta an a chon jo ong in pra cho shi chong jo mo Ta a jo yag ma a cho sha mang a shab ji chab ka Ta an para khi shi ay ngar tuk chin na cha agar ng ni Ta a kong a khi shi ay chi shukri la adab ma a chura Ta a ta na yo o yang sors ka la ng aga ma a chura Ta a nya na yo o ta yin sim ka a lon chung a rung Ta a sha la shi ay ngar tra la vi lo or ta nd a cho Ta a sha di shi ay ta b shi na cha la ng ni ta ga Ta a di mo shi ay ngar cha rung ta ngur ka a chuna Ta a shar khan di ay nga ya lang na am ka sa ar cha Ta a tag khan di ay ta kha ya na ar da chung o ni Ta a tu khan di ay ta tag khar wa nga chung o ni Ta a la ma lang ngi dang chin khar mu kho ga Ta a si ma si ay ngi khnyan mu cha ka chan chang Ta a nga chun jo go yang si ro go shang dang cha mu Ta a si ma zang ma chu kha ya na ar da chab ka Ta arse khi shi ay chi ngub tag gza wa sa ki Ta akar khi shi ay chi kha ngu gni chi ma gong Ta an cha na yu o yang yil simr da ga ma gzal Ta ar ta na yu o ta sim ba wa nga cha rung Ta ar sha la shi ay nga chal vi lo da da cho Ta ar sha di shi ay ta bshi na chal chung ni ta ga Ngar nyang ni ma cho di mu shi ay di